sak-sak tinggeng promat jebol baris rapet. Lir cinon drancak tinebak ancak walang tinebak watang kaya walang kena tebak ing watang pating penyelot pating bleber. Saking abote nampa dawuh. Golong-golong eler ngidul ngetan kulon baris rapet. Gligir lir kadya selo berkiti. Selo metu berkiti semut-semut merambat ana ndhuwur watu dadan kendhat. Pating ketolang tumbak ing Purwadya Bala kaya jati ngarang pating trucup paing kaya jamur barat. Ewa sumurang kalake golongan dhewe-dhewe kang agem busun abang. Kempal samya raksasa lir cinandra candrane giri palwaga. Giri gunung palwaga geni yayah ukir palwagar. Kang agem busana. Kuning kempal samya jinih cinandra lir podhang raraton. Busana putih kepala samya petak yen cinandra kadya kuntul nebo ana satengeng leleran. Kang agem busana iring kepala cemeng candrane kadya manuk gagak rebutan pencet laut. Kang agem busana ijo kepala samya lis yen cinandra kadya tandur gumadung ijo royo-royo. Ingkang medal jawinipun perseban negari Ndorowati. Warangka dalem ngastina Rektinapati Hari sing disang Trigantarwati. Dipun papak saking satring Dursasana kaya jedol-jedolan madyaning alun-alun negara Ndorowati.

0: ra. Iso cilik.
1: Ora kawestara. Aja nganti ketara. Nggih.
0: Wah ngalih mana rek. Waduh ana kethek kancutan barang rek.

matur nuwun wis le. Ayo dicukupi semene yen ana keluputane awake dhewe para pambudut akeh sing durung dilayani mundhut pangapura. Wah, ya mon. Wigatine ayo padha nderake ndara apa? Wigatine pendaramu anggone mandek mayong. Iya, mon.